0: ekɔ naba ekɔ naba sa yebese obi bia ote the western part of Africa or anya sa experience se we are aware of the problem, we are on top of the situation. Problem level no yetin a rectify na yetin resume normal capacity na yetin resume full capacity production na obi yetin nyinso the we are also there.
1: Wei ene en semwa yera Stanley Mate edi atudwafa ensu ho nsemwa nkra no
2: yadiani e chiremu a na yotufa ne yakwa kopiem ewo ofa akọ kaso ofa akọ koto eho ene ne piem a wotena dwamu he leadership na na santoa atakura e wotena dwamu ne yadi abrante ba kwa friends Michael ite be pie nanimu anya mfinhia duasa e hwe nanimu din hwe no atietie ne nsemwa no sa bante bakwa kọ demote o se mame mpacho mate na mama mse no se mama mfrisia mienu ne boni ya wayinyana ne se ya hunu se okuta akodie bi a chese mrama kwan na sa akodie no wodi ne namo a ehweya na koti jeti jaso di asemba nse na nsen empani bi na mo boda wuro se wo wotuo bia fapie ba bia wo bia wodi fa kop boko ne anye na jaya mfanto ho man nkata ani ho na yaje ato na afiri wo nsa na ho ato nanso abrantie di empani ehunu sa na brantie o kiremu a wose opaachew a sampo difo nenso aja amfoi kofia jeyi ni amane boni okopie kwotu mie hunu se akode ano na yetuo no wotu ana se de enti ena akwakodi nsensemeyi kofia kwaba
3: obrime joso
2: na ayite na etuo no wototo ana se de enti na namso ma yachina amane mfie yi
3: possible obodi ase e kire se abrantie empatemu obodi ase patemu ena onu akutatui na maami bi ana odutui ekobon henya akokwakwa wrobu maame no na eurobri ankasa ana okoye na eno ana maame no etietiamu ano ana amamfo a wompatamu etimi ebe rescue maame a ayite entimi anyi maame no ninsam sika ari ne hunye manyina na maame no hunu eti eno ana namso amo okobo apositifo awutubo jase amane eti positifo di ntenta ana omkwache enti omkwache no na jaso obodi ne kokoti ne obodi kopiemu ofa ko circuit court no ana de kwadu ebo no di kwadu omdi abo ni nya no possession of firearm and of robbery na etori bia oji tumu che etu na okuta no oni nkrata bia di adanse se kweso okuta tu once tu de nka okuta tu ase kwaje lances na che te boto tu enti obi hu wanacho obi nzo otu ase wodem ana omsa ni robbery ebo no na o che robbery